0: Adorano Koroko Gambore de Tricisa. A NC su that o garakoma fikilem balula. Ham anisa anka de kwanu an isam hunho hisana gwe ngesi hana o partehe we ogwe nhan sunaka de hohe hana o candidati na twene a go tana tibe kwe hana tukaka kwena oka a kansika de hwengesi we usanya guno. 181 ANCS di kandidati a ngakama nga o manda di kuro kwe November kinisana tiski 6 municipality di Oscar Pukinga Jiki Freistati tahono kwa Zulu Natal tanga kama kakanga kai tiwe ngo kuro kwe na o kumisi na o a kuwa kuka garaka onga osiki parte ye kasu ane treka awasi kwa tahango kana tuka kwa nasi yeko muta kwana hana kuruko kunkaten hofuna ke suna karati no ana kwere khati kwanaska mbalula kham a sa ika kunseta kai kwati ki a karati a nc su ona o verk committee na sigonge ngoti ki kugombo statika ei was london ta tinga usi oskap kinwisiki khama a kat kwano nce boriji kwe ko ha ji si khana o parte su o ki kuma kai ko hambeti kweji a tsem robeta mbalula anka tkwano a ncn qesika seko abasi kwata dako nqhama ngwe mki hisana te kurokwe a khana ste ko khanta mahine kuta nkata freight party na anka tkwano khana iti kwini su municipality de he Durban kinwe he aki ha mborunga jisa ko khana moko tsaka kago ngiesi khan party ye kuroi gunta partei e khasuen tseka nyama khata derta e a kerka e ngai kho e hisana te ha khana nge kama ngokuru kwe Durban ki hisanta tisiki if ye ps di aki e burgomaster candidate a iti kwini siki mkoleleko klenkwa a kat kwanu kwa di tsaga a ngo khana moko metro siki tego dinu sa mborunga a moko khwara dinu jawo mata makwen a nyama ko tsaga kara jawta ndlengwa a kat kwanu if ye ps o tajin tseka khana saaji a kha oko mjini je tsaka ka anga o jiki nwiji a town pipe ji kwa ko jitama khana kgo go khata no anka ka jao ka ite go a khana tsaka kara nya go khata boris o khiri o he o di secretary sa ka community party di a sole ma paele a ka to kwani tseka khana o rui october ta tite fel to khoya khana nyam kara ko kum khaki nya de oska pisuka sa ka pna nge khana o a jama ku kati yo ka jao khona ta khono kha khona ambunga ke tina a abasi se fir november su koro kususki parte ye nyama dimtlo em ki moite na khase de nyam ka de koro ku a khai ka ya anc a kwa kwa ko ya ko te ko hini kusa parte ye a ka tu kwa na tseka kwa di mo di manda kwa na a khana moko hita tita municipality a khana a ka tu kwa no tsaka kara nyame ko te ko jao ko khwena a jao mai ma paele a ka tu kwa no nge khana mo mot khasi ndi ko un a ndi ko ko ha ga ko ho no tswa no ta ko na ti ko khana mo te tsan khu a khara kwa te no a go stama nyame ko mo ko tsone sa ga mo ko tsaka ka ita adate o bore te ya ha ya khiri khiri nge no khabana te bore ke ke send x sky fm ki te ka me a khiri ek anno
1: gungumanga e khakhaba 5 ke kanwa seba ke xkfm ngwana ka o yang ya qam tikgwa wisisi wa bayunge kam bungon organisasi yang auta e kwa asawa tsoka belasting bongo gigi ka o ngaka e ke jwe khama kwe eskom 80 sa ka ngwa tsho kraha ya ngwa tsamwa yang ka gwa tsimeng hang si gigi ku ke sabai ke khong am gala ka meka eskom sigi sawa ta ke saban ngwi ke tisakang yiti gigi ku ke tu ti tsoyi nga khong kraha ya ngwa tsamwa gigi ka ku ghalai e ke yin ta eskom gigi ta ku ke gi atu ngi kraha ne khwama kwa apanga o ka ngulinga ngiti tswa o ka ba yikwa tswaiti pangi panga ka o yitutu ka upanga o ngi tsike isa yunga kwa yin ta ngau ka ka yang auta wa wine divinate Getang take Eskom kula chingwika nhi a kaga ki yig hinti kwa. Ying yi muniki wa kongkraha yang wa kam wakachiku gaba. Yit in hanka ki yita se u galang waga ki Eskom kausang. Kaim kogita sam kong ham yung hiwa hangula win. ANC ang ay Secretaris General Fiki Lembalula gita ang dagigat hudat o kamakwige parteya ang kikaba iiti kwa yung hiyiku sing sige teni uwa ofu kuna ofu kata yang aka masiko ki hangula wa ua sabang ngawigi ka kakwa wachi jalan. Chikwa ay yen honor din yen antaktak yung wa ANC ay wii o gya hangula ka ngwachi gweke ngayang a November Municipalitating aya seizyan gya uoska bukuna Freestati KwaZulu-Natal kwa ng uka kiten gya yiku sing ki hangula kumisi ki yiku ng parteya ng kagikawa wafu kata ya ng hewa hangula wa huugigika ngwata si uge saba ngaba yigika balula meka kika ngaba SBC ko ta gigita ko ke on ya yige ANC a yi komitie yin a chikwa makaon ay jango ke kukumbo ya nkagwe shikuge chunga uos London ke uos kapu kunam. Kaya ngamge ya hana kwe yi parte ya ngmeka twa sa kwe tuta ke gutchoa ya ngusia kwe ta a wakawa ya ta ya divita a kobun. Balula gita kuge ANC ki kamtuna ka o ka u gya hangula ka ngatigdi ki ka nguan. Inka ta Fritz Partey gita ngteki iti kweni municipalitete angia Durban kuna hii divita o jala gung la sengangge u kikabasi kwa hangula yin. Kam derta ngale tam u ya ikagdi hangula kam ike kumusala ngawa Durban kunan. I fepie ay burgomeister tik twa yang gya itikwene kunam kulule kun tlengwa. Gita kuge ngawsing jeying si a hangula kubungging kekeke metro gung lasingang ge u yi u a kulagata o jalan. Tlengwa gita kuge i fepie a tamta gung akan lasing dibika tutuka o jala u pepi hin nawakim tuli ya hit kwik kaw u king ulinga fasin galak o kaka yangwa is a kapiewa ke kumeneste parte solima paila gita kuge parte ya ke October de on heji twa i ke kwa ke komha ke uska bukunan is a kapie iti pangi kro i atu o Mbunga yi e kula gong yi te kaya kwa kala nge o yi chikwe geka hangula yi ke kamya nwa firke November. Parte ya ntene ni nguya gwe nwa chikwe yi atane na u agia hangula kang yi chikwa yi nga hangula yi kayi konda kwa wa ANC nwa gaba is akapie. Parte ya ngmeka atu o manang aya je kae chukto municipality si kwa giga pangatsa kwa chikwan. Ma paila gita kuke yi atu o hunkene ne chi ding triga kungam debe enwa ki kike yi tutuka ngolata o hunka laka nki wisisi nkulakan. Aka ke gangang ke XKFM krimko tenene diwi tagli gita sa ngang nguin.

0: kamete ki tsese ka se akhire ka mogwa XK FM ke no te bori a tsa rati yafta kapunda Gauteng Zoom Premier ma Payaza Lesufi gam anisitse a ka tse antia de motetu ka i a nyame go ka kra go ita mate go tsunse a ita de ba go go dingi a no de kuri go di o to go se kwana siki amukunda sika akise ko khana rati a nomo khati ngote matati a nde kuri khwe a ngite khoji ta go nonde kuri khwe a tsunti te khoji ngo mwe ko khai kaita rati nge akimo te khwanu te ko ja u qae ko kungwe akiham kunda amanda ko ha khwenseta ta go no akiha kha tsaka mate manata ha ata le sufi nge ma kham khurun dir ta tsite go a nyama ko a kara kwa tino a ke ngo ngwara ta di tsuse khom ka ta ti nde ko di ko a ngite a ta ko ngo ke o eta per meri mang go di a swela ko a kara ti kha khana sasa de permette ta ma ta vene ke nyama ko kha go beta ngetse ka mski le sufi nge ma si yeti lapra a tesna tiki ngacha ti kwe anga ka ti ti khama sitete Alberton ki wasrandi su anisuka ni kwa a kare ko hiete a ncs o frowel li khaji ta kongo mota ti ngende kuri kwe a ngiti te kwe ta konde kuri kwe tsunti te kwe a ngo ngieti kuri jiki muwe no a kwe a ka se musiki tsan tsodi tsana a hisana te ta ka he siebe ka go kgotwa he se go mboronga kara go hetwa a kwa ngem tsi khoma kernan aka fibers ta go ngam wesan ma to pelo mutshwane ta atsa a tsongwa ta he se kwa go ita ska derben se di tsu kae ka o ke nyam santa fibers ta go no mutshwane ta ngitsa 10 February 2023 tunda ka ha ama restaurant ye ke Florida ke aki kuye tswehi nne mboronga kwe ngata khono kurienge khono siko khoiti tsam ndi mboronga kwe a twara ko iswa tini ka yakaiti khoiko nka ko qoyo ka seko awu khuiti a kwa kuma kae ko kwe a tsumwehi ta khono kwe di o a no kwe a tsere kwa ko a kwa tsumwehi no a kwa ke ha ha omba paradite ata ngqae moito kwano seko kyare ka ku yakara ko tingwe sa se de kongo kaita no akise ko sis ka ngwe ki si kha ku ka ku ezi ki nyama ko de kongo ke moingo ka jin ta ko ko kongo rita dride o municipality de ki jawo ko de ko kwe a nice na king eka anga osu o landro se ka ka o ki data de ngqonge ti vyeke ke khoi ko kya muti sesa a ko ko ha a ke ko ka ko ara pati ngaba kara jawo te ko ku taita municipality ti se di ngwara ta jawo ri sa na ke polisa na ngboronga ko kwa a me te kwan a ke ha kwa burgmeister a municipality ti manda ko kwe a ta ko ni siri manda ko o ta makata ana a ka to kwanu a ke bismis me koma a kwa ku ku di siri a kwa kra hitinu imkondra kaya ngu ataka municipality tiski tewa kuteta. Buri si ukhiri uwe, yalfu mboro nga kwe a omba paraka tia kwa mgote a sawote a si kwa a stelfon tenisu o landro sikaka weki teta ti kwa dona daka eska kweko kia mwiti sesa kaudi a buffles don ki tu si stelfon ten ki hisana ten ki. Nge si polisa na suete kwa anu mboro nga kwe kwa a ki si kwa kwa kwa iti mgote sa waka iti kujin a ki ha ha akde isi nrandi sa isi siri a takono mtori a kubi kuka kuji takono ake wete ha kauti kujita ngatwa se ewo kuiti ha mboronga a akwa se ko omutetu ha oroko tamu ka ara ko nika ya kwa ita ara te ubore te khiri khiri ngon khawana bore tin ire kano XK FM ki te kekegwe
1: Trakrava 5 ke kukulu kwa aga ke XKF em mwana ka wa vayunge ka mbungun Gautini ya premier panyasa le sufi mega ke o mana ng sitigige he a o hetiding cook ma u en wagichi denkung am akanika in provinci ya ngmeka rati yin akamsin laganga chim toga kichi den aga siking rati yin meka apanganga ngausin yin kwa atumina chuto en wagi organisasiya nga CB1 lo sufi meka nga ngwa khrundir ya tigge take on ya tikwa ke kwang si atu o ka yi nge si ka wangula jala si ke sa tene wa yin premier ke on ya ta ke ena wa ke kang ka si kwa ngo ka hana u primit ya nge wa kaling kwa wa ki ta ven le sufi gwe ke gya vundila kreka si ku ke nga ti kwa yi nga ti den ku ke kwa albertin ke usrandi kuna kwa ye ayinsi yi dami likha ke o ka Nika he wachi dinku ngamka wa kwa dake angi kaunga thuta ke ngalo kama kuita kaon. Lakani sabangula ngabachi kwa ngai seva yingi san amaga ke masoge kwa yangu kinen aika e Forbes e na baki ya tali tebelo mtu ana sa yingi wa sa kala tu ke kaya kumka angi derban ya ofu kaka kunaka kaita ne ne dwita akum salam. Forbes na waki mtswane kama kiwa tin ke February ke kwa nkia turisen drin 20 ke msi kuna ke Florida ya tapalo sige trakwasa. Nula kong ying mega kwa glake hangi kao sige nguhin. Sa tage sin ke kama iswa tini kuna taki chin. Chin na ying sige khalea kamkan ama kwe kwa titwa tu kwa titwa hii na waki kwa titwa. Kagia nao ka nghi ka kanukulan. Laga si tigge take o taga king with twa, hungpangulaka, quae cum si tenenewa hana, ke tigwa, ya ngwa sezi wa, ke nguan an, what tigge, ke cretenen divica pangulangavan. No sing take kao yinga municipality week in Nesna, kaya cum gang yiga gao of aya gang. Dwe veka glake hangi kaun sike ngriyi tauke kanko ke kaang siku ke khamsi ngaba yi ke thomai ke mapu ki kaang ke gya manisipala chipangi kaang a kuluka chitwa ke chipangi ku panga kaan. Pulisa ge taku ke ngulaka ongye ngme ka bergmeester gya kula. Manisipala tumina kao gya kula. Echi ke bongo kao tenene nabake ya gako ga a thula kula. Yi meka si ak ama take yi gige take tu cha cha mgoso kao ke bongo hungde kecho kaya ke manisipala kontrakan. Ngam ay fasin. Chikwa yalfu yi ngam koti kao iko ka kama siko kaya kukube ngangki stelfontein yi gige aga landroso aga ngam. Donor daga kama sige ngwiyi tauge kanko ge fesa kanga Buffles duren ga ge kwantuma Stilfontein kunam. Kei pulisa gya ngkwa kwa kong ye ng sige ge wana ngwiki mko di kas ngkaba sikwa ngkwa ka bongo ching kanga 18 day 8 daysen randika agaya echi ke mtoli e na wagi chika ngkwa ngwiki kang he si terene kukit e khouti chiku kumagam. Yi meka si ke khala Abama siku ka kama ngule ngui katia ngule nguin. Nga siga e gritini ya ki gangi XKFM kumko tenene diwita gigita sa nguin.

0: amsike no qwaet ang tsawd kwirik am a no kwa damsika suakh dir ta khana kya o go epi go itama ku kwa tsom ka kwa khana ata kwa damsika kya qo no qwa qwa ata we kwa itama ku tsamsika temun u tsa ditini ku sa a tsrek amsike no qorom busa ka qwa qwe qwa qwa ta kha avae ku khadzi no am ngama of am tum akitima te trem tia ko kwa te kwa kham tama khadzi yakko no tenga ka ve ata trema tia ko kwa te masai sia tia ko ta kusi ya gureta no khadzi msauma khadzi sama kwere ka tukam a khom kisi ya kwa ta ya ka ati tamsika no wesento eto nao do hina mia ko ke anza sin kwa am 200 kg size ya kwa e ya ki kwa ko ta khasi tsa si tso a size no qwa go ke heng eng nwa bo krina go teqwa ga zitemwa kwa tlale teko do ha dziketeqo kwa no sam ak ako ye no ntinienta liter size ya emki no te to ku sanave hita I kar anza sin tartar dinina size ya ako angete amika tin ate trek amski ayate tsamsika no tete ata ata kae kwa te kya te tama no ata kwa ntame te kuwa te kwa isu si ki tkara kota kote kom ae ti kando we khae wota re khae mu ata kwa tkhae te se ta nga kwa gore ta no kwa eska dangwe a si ki te kate
1: moro ta ni bela mank am I wisi si e kwa sa adu ki tkala tkam ka un tam wisi si nghetsi ke kanda wola wisi si magi panga kwa nga wami talise nga na tkam maki wana strati ngu o ma oki wana ike kwa ande weki mwa ta tkala tkam zu gya kling uika ng zu ting kwa kwa Jujin kwa hea kango kekanga wa elfenes aya ngui ta mngi kanda wala wisi si o kanda kau mkisa nga ngui ya nghe wa elfenes aya wa. Ta ma o tatisemi talesi nge mtima kangi nghe ya ngui ya nga atuwa ngu di ngale dhongwa jungi sa tiki vanga wa tiki ako kwa mkika. Masinta kika kwa mga njumi talisi nge kwa hea ki guwa igani kuna ki golo kanghe juki kwa nghe iki tika nki wa elfenes aya ngui nga gani kuna ta masung take tikam talesin tuke kokom kika ma amake yin hei mtima kangwa erfenes ta mtima kang kang ta mapalin ngoma ka gudu ka imka
0: suwa tengu ya ta kame ngoma kota kutese ta kai kwa he te we sento to koma te akwe nao to koma te na ta tri ami ya koreta mbamba om igwe tita angu ya ta kame ngoma kota kutsa ya ngwe
2: chum tanibela kaba kancinci bokuxhenxawa a
0: no eno tsa a sa setinu a se karadwe tlhona go tatsetsete na a entsa swere maguchisi ke kunwa te go ya
2: aha ka tsoba tshinqo ke miqani tamati sa khwasa go emangai ba teng di tlhama a tani pela majo a mitali sin coach u khosa la lo khomangang majo e busisi yo kole te mo matinga mko e ke tsike e tani pela ke tsa mi na u kam kosi nko gya ti panda emosho botsa nko wona ti panda kau da monai jo tam kam kwas ai kawi sa chuan veder noster kawasingi toi kauti si ji khoi gai da ich I kwa da kare tu gwe chi gang yi wa yi jo ai chi khon kwa ta ma singi jo ni chi kwa da ka na o ga ngau sa chuan ki khrep lep luop er noster I da to to ka panga I da so da tsema khamakwe o tsema khamakwe tai khin o tiga iga kwa reaction tai sa tswanka to let em come kwe sang ndagi kwa singa khasi tai kwa to duka una nqai e to that come kwe ka batse ya ntlo
0: ah om igwe 2 days and 500 kg size ya tseu
2: jithola nga ndani pela ka masing dikang ka singa ka tla kwe to le ka lumetsa yin se tswan to kara ka ti a una chipane ka ti Chipanda kam tro sini tu tawa ne me sina tane kama kwe by dress the species at me kan ngada ke kalengu awone I e hejala ngalengu awone tu ta sina oidi kawati ke ne me ha tu trat u tsai o tu ka le trai ka tu la tum kama kwe de ge sa awone ge sin jala ta ma sin ta ke kalengu tu trosa tu ya khter si kanga tu a o ya thanne me kan wa chipanda ke chipanda kai khunga
0: Wom igwe tsa tengu ya tsa nga makwete ga koma tshore kwa nata a anja kwa kono ata kwa no e sikite ya nu o he 2 meter size ya kyao nu khasi u kwa di dusi go tsa khasi tredi ke nyi ku circle na e go tsa tama no ke he o e tswi i ku Si uatereta te atati ataya kai kwako atsoko ho dziho zikikunwa te tamano
2: tani bele mangi magia planning ni
0: anche ka hi yo komendo manu etsa tsese ka ho hwareta
2: magi tuti saki ka matsoa tshe jela singe mang amdalising ei ke tsuma ndi bitsi simko nge me crazy ka ngamkwa nga o ma tshwanka ke horet 5 dira nge me tetlem heke ke ya mpongoleng duma ngamkhang ngo bi ke katane
0: ah ai tseka manu akitsami kanwe No did the water was sent to us, I say, ain't a quito or a teta. No come at Timu at and take a whole quack ye.
3: Moro Tanibella, Moro Tonga Igwe.
0: Bamba Peter.
3: Moro metalising. Tanibella, the matter is out on a magic crazy out from a great gunny.
0: Tina, Mike, Anno Taman Peter, come at a whole quack, quite a quay yate. No did the water, it's aunt, they were sent at Isaac Radra, Quarana, what I take it, and go quack, and go usica. Te khavana akka ekwa gusika te a ani enqama na ku cases akunta
3: ka dzaleta ni bela ta tsika ike kwa kang ma o kwa ta qala i ta duma sa di khisi ka u thama tso a tani huna
0: no ti do wate we sento to a sika qhana kwa ta tseke to to ke an kara tseke ren to kwa ma qhara ku ta ku to huwa a kasi nata no i tsamski ata kwante ge u tswa e komsa

0: tsame tsheka e ka bo go se twa fire xa mo go xka fm sekino ke u bori a ta gwana ke sarati ya fta ka punda ka isi tsena ta he nye ge polisa go kwa o he nga o se bolt fountain ki se e go go hin o tsena hi a 3 di se bi kwe a ta gona polisa ta a ka he free state so o ke u tla ka o se welcome ki se go tshwenye go 23 november ka sikara go ita aki nge ka kwe hisa na hi akam 2024 na hasika si polisa kongwara ta tete kwa a ton khona a kara hi ek amge ko te rata pa ha meng ki tino a ka kwe hi ka ka kona ga na o ne ja te ke ke ta si nge nga re ma te kwe a ta khono start te ta ngo wota ding tsuguji a ta kongo mu ku ka aki a te nu ke kai mata tin khwena kha ta tin go jin de go ji ha re ta amboranga ke kumote ji ka trengwe ma parlamente su portfolio committee e polisa kho ke Ian Cameron a ka tkhwano thi ya tse ji ka moeno ha kwe ko polisa kwa nya mo kwa nya tie ko ngwarata e te go ji ta go sesa te ji no ntseka ga kwa kwa na go be nge president Cyril Ramaphosa ami kara fatin go eta nge go sta ma president ma a kara ti si polisa na ta khono aki a o go khona ta tra o itengo sister ga e tsamsa a si tino amboro nga di thaji kweko nde kuri kwe a ndi kwe to go tsone kwe no tswa ta mate go he a go di ngo sung kara ga hinye tino nge amboro nga kwe a ngo kha pele ka ti go a go se u tle he mo ite kwa no nien ta ga e sa se se khara go iti din a go jungo ka ete ga e amboro nga ji dino se sa go kwe go ka e tsa ku ka ta en twe da ma tu se mo sol ba se ki khoma veska po ki se go ga bana ga tlhore na go ita o tu ji ta ki khoma se ka go a ke hisana ta go wana go he o tu ta kwe seta a yo ka ha a firi da ka kya o iko ka tu si flash by ski a kwa o iki se ko kya mo ko ta frak moter a ta khono a ke firi de hutu a no di temba a ho o re ko ata ai ta tsamska hambe nge go sinsa na taki e o ta kwe a hutu kya ka kona a tsamska ta ma a ka ta si inamo ko tsan tsone sa tsousa na kya ka ta kwa na agwanam akhoji hisana taka yeti borisu khere o ko a boko haram takiten ankun nge ti vieke kine khere ya ki umoti a bori twa de kwano akhantu ndaka susana ko siye gata ana ko din khona adoro pasiki static ni siki borno ki north west ani angu susika aki ngrupu khona a kuye 20 ana ekha a deku gyao ti tsama ka tsao ke mo ti khwen swe de kwa ga nong tse ka tsan khana a ndoro pamza ku te matama no khwena wo be kwa na a o e khara khan te ka di an ndu i khan go te go de gyao te ata boka ram tsone sa a aniki te ka ta ha a Nigeria su anistia am north west anim jata ko khwen atia ko ngi yete ara de bore te khiri khiri ngon kha wana te bore kom sen yen ire kanno xk fm ski
1: kom kwen chum mazli to mahunga to ngam me he wat alfiri wi ki xk fm te 12 ki kom 4 minute pangula kang he singe akala to muku sa ki police ge yivi ko mak oki ni kha ke bolt fon tin gan khunam ye his ki kisela la ya ang hi a wa to ki kawam ki civic ga ti khwa ki police vi kwa ma ko gi hm ki freista ti ki kwas ko pong lang ma ti khwa ki i la hm ti welcome ski komisala ka ko ang sa khlon di ki khong a ya ti u ki 23 ki november si tene di ta ga sa la hm ti kha ki kundi sa ki september 2024 ga ya chang ka ng hi police vi kwa ma ko i hm si gi ki koin ta ki to sa khyo ki gya lugalunui ki gane kwang hiwa paha meng gane kunam. Hofu, sigdi ki saa ta ki lak ohi, hi ngawi ki statu gane kunam chika sigi ki hana sepale ngosis sung kawi si sema ati dangai ngai. ta tua tang tang oka tia kwe ta sintene gye sang uji kwa yin hege kwa a sang ka iki la hongi ka na chik kwa kya wa ki chiki ihi iha gyan mani ta mam. Forsetaran ha o parlamente gi portofilio komitien hea polisi gi gawi Ian Cameron gi a okwete gi chik kisi gi hengi kang hi sang tuwa ng oka gi kwa wana ka tu si ka yin polisi hongko nga wa taga wa chika ampali ngoi ka o hong sang hongo toa taga o ta kwa da gi ngukha iwi kwa ma ki chika ngi gaka am ki president Cyril Ramaphosa ki okwe ka haki ki hana gi chik kwa ma kai pali ku panga kwa am kawa chibi si chika ngi president ahong polisi hegi ki sila ka ha ki hana ki kam ases taka kya chong ki o hong sang kwe ehe yi kwa tutu gya pangi iwi kwa ma ho o chala hi ngogi chik o sang ka ngi tre kwa kundi sa tama kwa nguli ngi chik di ngi chiki dewe ihun yi sun u kwa e la hun kisi gya gi wa hegi kwa hengi kumisala wa hun o towa ta kam a nien da kha kya cha ngun sun pali se tene kong sun kang hi a uwa jiwi si se ki e hi ya thui sa muko o chala hun kang hi ngun a hun kumisala hun panga nga wa gi la hang a cha ngun en tuwe gane kwa hengi tuma mosul bai ki veska po gane kwa nam ta po lang sakhan di dui ta ki ngi kang hi kwa kwa gane kwa na to gi kwa kwe ki ya tua ngye chi dhia ge kwa klim. Tapalwa ngye afiri wisi si singi am ke gano kwa hitu maa flies bai ke ka ngagasi ke ka ngye tukle kwa mkwa oli chi hang ahon to afiri ge hong ahon ya ke nga ngawa ki ka ngha uwa ka lusa hang ngye tong ge kwa ang ngko hidang tua ngye ngu ki ngho kula jiang ge hang kang ni si tene gi gang hang ha ki ka tene gi ko ni sa ta to click on e hm si get this e ta ki ka wi ko ta na u za la ta po la ai o hon sung hang hang nga wa mu ko nda ya tene ko tu tu gi ga za la ta nga gi thong kha si san ta ta click ta ma khu gi khu e fa sin ko nda ka ha u wa ji khwa i ng he bo go haram ki ka ui gi ki ngi ki sman chan ki ne khriya gan khuna he singi gi wa kani na ga si gyo ku te gi gyan ng te ki ka kunda chu kha do a khin tu na ka twam bungi hi gya dor pa ang hi wa borno north us te gi ngulin kala e ha group ui ge gi gan ko ang ki gi yo ki ku misal da ko gi tra ai ta i khe chi khai e kai si gyan ko ka i gi wa tu da age khoi gi ki wa ji khoi ng he ji ai gi kon a gyang de gi sen de bong gi he gya kula ma he de gi lu gal hum kwa ng he ngo gi dor pa ha to sang ka jala ta i kula man ni ran ya ng he i a thui sa kong kwam kunda ka khya da i gi tu u he gi chi gi hang kang he pali ngo i chi de u zala o gi wala ng he gi wa Boko Haram e hum ton ha grupu kang ha chi khon e o grupu ng ma kang he gya kho ang ta hi e thri de gya ne khri ya gan khona ko ang he north us de gan khona kang he ngi dawa e chi o sing hi gya o um ti ngi se wala o wa in irum tin ji ta sam ai ngi ki x ka fm

Comme quoi, tu m'as dit de mon goût à l'ennemi, qui est FM. Pongola kang he sengkan ahe ngaya un anoka ki ganung ke polisi ki vi kwa mak on ke niha ke bal fontein gani khunai hiski ki sela tong kang ki ge ki sevi ji kwa ki ikaw hiti ki polisi vi kwa mak on ngayon Frista ti ki hofu ngot la ki welcome gani khuna kang si gani un anon la ki ganung sakhun di ki tuto ati ki tong ateo ki 23 ki November. Tivisi sika on ti nga kang hegi ge ki September ki tunak 24 ha vi kwa mak o hungi ki on singi kwa nga hei te ki kosa kwe ki ge ki tunga nga kang hegi ya paha menga ni kuna hei ka ki nga oe ki ua Tivisi sika on polisi vi kwa mak o hungi ki April ki kang a chamos ki nga hei te ki tini ua kande ya tati kwa ya nga hegi kwa asang ka i ki lang e hung lak o hi singa ko de gesin ko tani ki hane ki papilo gang ki chi kai si gi fisa o police gan ko na chi ki fise ki wana ki kang hi singe ko atanga ka kang hi chi ki e chi hang kwa khaw kwa o fu gan ko na se tani gi sa ada ki chi khwa i ki gasin ta ki la hi chi ki sta tu gan ko na chi ka singe ko o ya khwe sitene palin mo sa sung e papel hun chewi se sa on ki chika ng hi ki tamasta du gane khone ki chi khang gya sung ta ngawi ki lama chi dang ngai ngai ga ng di ga ma chi kang he kang kang khwem chi thwa hi ng hi ko asung ta la ko ki la ho fu gane khone gi ti sam ti kang ya o chi kupil hun ka si gi ki hana ta sung to tu ka ng hi wa ka kok u ki chi si se kang gi ki kondisa ta satu ka ehe tinda gya ka ehe khala gya ka gya kha chi wi si ka gen ke sun ko tu tu gya sun ingo gi ma je kang gi ka futu pa pelo ya ngi si gi ko o ta khu gi ka si gya ngam ta ki ka wa chi ka ngi ing ka o ha ka ka o hi ki ka jo ka in si kwa ahana lok o ni khawi si si ka ni ni ka si gya ko ti gi sing gi ama ti gi khosi ngi mali gi kan dia ta gya o thwa ang he ko te mali ka kut ini wa ko ang he pali ka wa ka ni ni kan si ki khawiya ta ki o ui ki gani ko hamare ber gani ko na veste ki yanis ber khe ta polisi gi o ui ta ki la ko itini baki i gi ki khwa ko ang he thwa ang he ga gi chu he gi kham ta wala ang he la ko gi ha yi ang he gi khwa do ang ni m ko nda to ki a cha yi ki ku misala da ku ki chi ham lak o hi un thongui yang hi yi ki jing ngor kala kang hi thwang yi gong ngai ki khawi yi ki ka ung wa ngai da ngai ki silang police ok ik o yang hi di makka cho ne we hulwi gyang de ki kula ok ik kang hi gi ki sa gi chi khai gi hi ki gya wala ta gi sa khui ta ka ne ne ga se te ne tuan ngai mali chi ngi ga hi ma chi khai gi gi cham hala kani ne ka ansi gi ki fal ki do mu dai gya fi sa ya hala ko ai ti ni hi ng hi sing ki ki se la la ya ng hi a wa ti ki ka wa ki kang ya wa po la ti ya hm sing gi gi sa ang la ang kwa ang hi ni khan tu na ki October ki hofu ngo thula ki polo kone gano kona ki lung popo si khlindi ki kong ayam. Tiwi si si ka on ti kren hegi kwa san tri ki lagi lak ohi on san watu mkonda san tana tuhu wana golo hana ti kri on ki tiwi si si ka ea tui sa mungu pala pala ta ahi pangula ngawa. Lak ohi on si gyo kwe ta ki ki on ta hongka ngi ge ki ti kwa ngi niha ki ga kwa on he kwa ti kri on ki akula ia tisa tu mali tin ka ngatin milyuni ki ka ga hum pola tsosui mali ka hum hanayim chi khoing ai sang de ge yang no yang he ge ngwa chu si ka ngi ki kundi sa ki ka le ka pulu melo ki ka pulu si ser sanda ne ka ritel kutumela ya tre ya ngi flora skokane he chi ki ya tang diga ma kri ya ngi ki wa ana skokana ai hm ya te khinga ni ne ge ge kan de ng hola ng hing hola ko ngi ha ke i ti sa tum hali ka khosi ge kan de ng se khlen de ge khum aka o sing ge ngu ga nga ka ai fasin konda ka ha wa
sumanu atsuanu ki kanghi awa tohu kanghi Boko Haram ki gati kagit ningzi ki Nigeria gani kuna si gyoku ika yung mga kwakati ki kanini kang akhentu na kakunda ka un jo kata tuam. Sibisi si ka un si gyan ng tagi dorpa maya un hiya borno ki kawa nuwet uwas tigi ngulin ng kala si kai un grupi un gya ka un hi iki tuhukai utam kang si tagi wani ki ngalin ng tagi ngulin. Manak o hui hi ngogi hi kwa sintia hui hi kwa ata agyo kwa itiki kwa tika hi kwa ati zala honda ngogi luga lunga kwa pasi kagika nga atuwa ki doropa mkunda chikwa hi ngang kama kwe kanda huki hinki gani kwa ta chikwa hi ngkula chi ngogi hiki o ta kakiwa chiki hiki tuhutu ukwa sa hi ngogi ta ka hiki ngogda wa ngula ng atuwa mkunda kwa chiki kanda kami gi kwa uzala di pali giyaka Boko Haram ay kahung a grupi sigyan mo tiga kung ha grupo tata na ay tayo si kaya higang ni kira gani kuna ay tayo gaw tamo kaya lagi North West gani kinguling ng kalam tiga nga si wala wa watiwi irma sa mami ang iya kuida mo ki X ka FM

0: receive minute gi XKFM dum wala gi tam mo gi dum ni on ye mo ro sami mi to bu mi tum ji ko sele ni e ko mo ate wala on jo tum ko e ko di ko he kla tum ko ni si mo ni ni he mo ro sami ni ko se mo ngo ni mo ki ya ta ko punda ni he mo ro sami ni ko e tum ko mo ni ko tum e ni mo sira ni ko asa ko ta ko Mundo digital e tecnologia, solo latim. Digo uma é que cambi a o nome se de a o e de que cambi a o a mali ganho conam e esse cá que plus logo refiram que já vão lá com a tide e que já na mali ca um se de a o zela o da seguir muito que qual tica um e que quer tim rei da ni moniki ka otia ka ka kundi saan taga mchung amka ni saan senior ki ka vipa makoin ha municipality ti tiga wii asa tsa ki nais na gana kuna yunga vipi nuli ki ka rati ti kha yakin sinki ni hindi ki tino open dea ki ka ha wat kuna ki ka tiin kisa ka yin ki gigi ka o municipality ti ki I gwerta ki ka vipa ma tia ka yin ki gya ka chong tamo isa si gana kuna ma saan kahi a uwa tije ki sun plus iyo hanyo tintin na yindra ni ki gamali reversal ki vis ka bugani kuna pali ese kwa municipality ki kasa mako omu iskom ki I tepula hima ki kaha uwa I gizi ki gamali tuna kiji kwen higi kwa awuzala ya ik a tepula ka ta kawatige ese gya tusan hima ki kami ini tuh hegi ku agahi kami hegi juga kami kena duki monite juga sen hegi aku yang tukang hiula o tuh ir musang ini yang sedang ini
1: bambara pun ekta orang tuh ekta tuh kena temu tuh kami sedang saya tuh ekta ini ekta kami tak kuti nak ekta kita kami kena ngerti o program saya usan tuh kami apa dia ekta kacau tuh kita no morsan su programa ni pa de cha ko sa ko ta ya ka punda cha ko sa ni ves ka te te te di programa ji ko e kunta ka ko to morsan su ji ni ka ko te ko ni ko ya ka te si minister de comunicación ka si ka ni ta la te ki ku ma so li malati ham ali ki ni pa de bo ni ji ha a ji a ko e de si anja anja ina anka hase ko moko wopani ba si parai ango siri ango kaida TSR ika wala kitino ikoro kusi ta o manda kusi kama te ango ana aki isa na te uje te ko kaka ya kutkala kwa na mwote kwa ya anja anka isa na ita iya pa ita istampara kuma kusi kama te senior nisla senior spara titi ki jawoku Ini khususnya untuk cewa esok pasukan sebab tadi aku awak buat dia nak kena kamu sebagai esok mesti gaji bapa hari ini. Dah kamu awak awak buat hasil gaji di tengah kuku jawab kau lagi yang kamu kena jadi kuku. Tiba irtisiku kedamaian.

Es que bueno, entonces yo pensé que cuando te tuve como fíjate, manito, te tengo que hacer un cobrón por haram. Un cobrón, te tengo que hacer un cobrón con esa mana, no pasa tu no cuando. Un de tan cobrón de chip de impresión de dingo chip, que cachi de mana, como te se va. Clam, te sumo a 5 octubre. Tú dices, necesito tu wind, que me cruza con la mana, como te se va. De vez en cuando, que tu ancho, o tal, que cabe. Gasan, te cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, que cabe, khabim chak uga kwa chum chua chu ga chu be chi ga chua chu ga chi ga sing ga chi ga kam chang khuwa ka kha kha chom chan bri gi kha kam chak thobi sing kam chalung sa ka sing kam chak lung sang khon ro ko de kam chak to ra tom che jam hi tu na kam chalung sa ka ho chi jala sang ka kam chak thu ko ka ngwa chi te kam chak to kam chak thobi sing kam chalung sa jang hi ta ge ka ga ka ti jam chak ge liang ka tam chak to liang ka ko chi jala sang no la kwa kam sing ka chi speed no turn la kau ka dan kwa chi de amoni khatur na na sim khamu chi do amoni ko tu sa a honor vaiser a ke ke a tali ne ke sil ta ba chi ko ma ga no ko ma nga wa of strati chu ni kha kha ding ga ya chu kha li wi a we go chu wa i ko wa skole sa sil ta ba ko ange ka ge ka la ko la khum chu ka mo chu li na chu le ga strati ni ka mo chi ge ga strati ne a wa sin ma ga i ka ko in kha mo ko a wa kham chu ka e to tu jinja thoga ga kha wa du ga ka dia skora ga sa ga u se ge sa pu sapru ber ko etang ma sung kaus ke ta kha kha ga ek to kan thung thung thung he kha ga gwa tin jin ji ha ngon ngo chu tho om khan tu ka gwa tne tun khoi kala kang to ji jala sin da ga em chak ta tom chak thu sik kam chang sam ang da gi chi jala ka tin ji ja ka pru ber kam chak em chak kho ga ngo chi ta kala kam ko sung khum ka bla la kaus ka chi jala ta ta u chi kem ko kha tu ka ta ma ka ma ko ga mstan he ko ka ang kam ang kam tom thu si ta ko la chin ka wa kam cha ka ngo kam cha kli nga ka kam cha ki ka chu ka tin jom cha ki tun khoi ka tin jom cha ki ko he ko pen jom cha u tam cha ta ka khaus ka kam cha thwa sung khum sung khum da ko chi jala sung ka ang kam cha pru ber ko ta ki ta e mcha ka sa ka e he mcha undro sir ko ga khoi ka na ko ko pen nai ko thui ka chi chi ko pru ber ka kam cha ka manira je e ge ka tho of chi ge ko le ngwa no bi ko e lung sa che ka chin chi ko ak thwa hem chak to tu sa da tam chak ka ga on ru sik ga ye ga gham hum ta ha pro bir hum kalam chak ka he ga astra ding ka ga chak pa sung ma ka to chi chala sung tam chak ka bla la ka ta u chi gam chak ka tu kitara ga tam chak sa tam chak kitara da dira gam chak thali ko mu sa ga tam ha tam chak sun tu ga chak man na ka 5 october 2016 tu na ga um chak ga yang ka ngol ga ngol ka ka pi ka ka ka ka ka hem kal ku mang ka ka ta khabe ak ton wa binja ka za ku ha ta no bu ka za ku ma ta asa o jla ngu khabe ak u ak ka ko ta ka ka ka dir ma kar ka ma si asa ng si ak ka ka ka ka ka ma si ka ku ta ka ng ta na chi jla ng kam chak gum chak ka za ku ma ge ka bu kam chak ngu ha kam chak chak khan no ka chi jla sin cha sam chak ta ju ta gum chak ku ngwa lu sa ka ta ka ta ka ge

Mang ambunga WCC ekwa saradu ekska FM tamalaya WCC hung ingkrega yufki onang a program ng saak ng kuiki a wa special vote ka kwa ngaya mo ki tikwe ika panga tikwe ewe ngum kawahi kwa ki galang utoy e singka ngay ki akaw ko ngay tunakan ka ngay nga kama ko kamka na nga tikwa gising ko gawa ka ngay wak ng kuika ng wakalaga ta yekit inta mo ki ng kuika ng kiwa IEC kakla ngay SABC ng ayvilungi sa kao singki ko ng ki ekska FM tay on Litlano presenta iwa Oscar Kambinda ng saak ng kuika ang tatamke a saak ng kuika ang watamke wa dinstak kike wula a watui irang ng matang 5 minuta kiko ng ki XKA FM. Day ege ngutu wa kamke kawisis ki ng kamak kamke kawisis kiwa IEC Litlano SABC ng evilungi sa kaosin. SABC ng evilungi sa ng kanga at ng kanga at kwa.

atung wongjala tsamsa ayo fatung to ako fatung chisi ando ka kana ke chige along sekochi apasi asink ke atung wongjala tsamsa ayo fatung to ako fatung chisi ka kwajala kana kang.

desire the gitsigeman nodaha, the amato, we meet of gitsigeman nodaha, the amato, as an omigitige. I couldn't let it from me, it's as it from me, ke di tlhomme a go tle tsa sene ke ka wa go he a ngo wa fistan khama chi ke pa si ka qhega tse chi ka pa si ka panga tse da ka wa manira e yang a go qonwa tse tlhomme manira e yang a a fistan qonwa tse tlhomme ka ngindi kana tsimose se chi ke he ya tsi jala sankang a ngoto chi kang to a kang ka ngoto chi kang pa si a kana kang a ngoto wan anu da kha Chiki kan pasi o kan chiki kan pasi o asung utegi ni chiki ma no da kha asung de ni chiki ma ma fra chiki ma ma ngotu ka khota chiki khoi kha kami no pasi ma sing chika ho jala ke ma sing ka he ga jala mi o ki ma ma ma ma sing ka he ga ka ka ka ka to mi ma pasi ma kini chika ma handa ka to jala tam chama ni chowa ka sa sa de ki khoi kha kan ka wa chiki ha chi jala kha mo khoi ka o chiki he kan a kon ya a of ka kha de ki Tigi gampasi o o momsi. Tigi gampasi o o momsi. Kangwika kati makang a kham. Kangwika ti makang pasi o pang nga. Kangwika ti makang asang tigi kawa tijala sang. Tampasi ma makarak tawisige ma pasi ma kama kawisige. Kakwan ha tigi sing uchi. Nsing kai kati majala. Tika ti makang pasi ka pang nga. Kati makpasi kang ujala kan tse. Tiwisiga nang tigi. Tigi hikang ang kwa ukroka. Tigi kang kwa sing hai kroka. Apasi afra. Gitige mano da kai apa sa tisa gitige mano hotu e tige kang mapasi mo o tige mapasi kang makai o tige kang pasi mo toa man man kami gitige o tige la sam dasa lagi kana kamu siki aku nawa akaka ya kang he akha kiki tige kang pasi kau kau tige kang pasi kau pangang emo ti kana kamu sisi tige hano da kai aku ta tige hatu kaki aku ta he angua kami kana kamu si akang ya takini tige he kang ati jalasin kang atung ka kapanga tige ka ati jalasin kang atu ngka ka ka ka ka ka ka afra ka ka kici akat kasin takini tige he mida wagi noda kami au tige mida wagi tisami deka ma kosa uma kun ya kaki tige ka kun uma kun ya kaki tige he ka ka uma kun ya kaki tige he ati jalasin uma kun ya kaki tige kang pasi kapanga Tisuan aku sianang tegi kana temu sisi mpasim sing cimat jala om pasim sing ngim cimakan jala taga tanga kai he kana temu si asa ke ke tigi atakan hoto ti atakan fra he a kwasaya ka kwasa ka kam ta sindigi ka wati ya ti jala kamoki wan an tigi ya tung aku ma tsap tigi ya tung a o pasi kana temu si angwa gam ngwa gam sing ngim cimat jala ta pasi ka kwa cimat jala ta pasi kan kai cuma jala dengan pasi kang angwa ka afra atletsi atletaya egini tiga ang mama pasi ma mengung sing oya tiga ke gida ai tiga farami tiwis kana ka wati jala kamu ke ka e afra ti atleta ya to a agini mutka akon ta tiga pasi mo ya ini kana kamu sisi tiga man anu da o tiga ma fra ang odagi kosami ta kana ka o ta ti ke itsa atleta auto ka wati jala kamu mo sa sindige ka pasi sa akwai giya kuno kapasi akwai giya ka kalman ita kan akwai kana kamu sisi ita kan akwai kike mutima jala daga hampasi ga pangang mutima jala daga hampasi kan ga mutima jala daga hampasi a atisa kai afrati o kai atisa ci amani ko atisa ci ki akaka amani akuya no akaka ki ci angoto amani atisa ki ci ki kan anoda ka Tigi ang hotu at asing gigi maniria e ang akan no akaka akaka sindigi ni tijala tijalan dua tigi ta akan ko tigi ka kamu ko tigi ka pasi ko nam ta sindigi ka wa tingo kamu ko ka e ka na tumu si apa si asing u o apa si ani si ta tigi amanya wa ta tigi ha jala kama ita akaka akaka o hawe ka wa tali asing digi ni tigi ka wa ko kwita kwe mti manirma yang a ko tonno mti tsangi mti manirma yang a tati tsangi mti manirma yang a ko nheng no ti tsoi tsige he asing he ka toa ko he jala kama a pasi a ko nhe ya mti tsona nhi ka ke tsige he jala a e o ka e a gau e ta ka e a ko gau e wan atung itse tutu kholik e kanang ta ke a ko nhe ya ta ke tsijala sing ke he pasi ka ko ma ga tse tsijala sing ka e kang pasi ka ti ka ti jala sing ka e kang pasi ka ka ga tse o ka pasi ka ka panga ka tse tsige ka tam twa ko tam ko tsige he ka jala ko ka ko ngi ko tsige he ka ti ko ka ko ngi

kwe ta chim chima kang pasiga chim chim kang pasiga pang mangro sa tige sa akwe hmm kango ta akwe respect ya kwe hmm kon ya kwe ki chige e he kanga zala e chige he kanga kama sa we singi yen ha chige he atisa chik chongo o chik chongo kon ya ki chige he kanga kau o ta chige he akodo ta chige he akwe ni ofa ki aki kango no ki chige ta singi chik chona ya akodo ki chige he ofa aki kon no ya akodo na wan akwe ni chige e kati majala ya taka tema kang to jala ta kuisia no kang ka chigi ang hika he aki aki kon aki ka yena ka chigi cha ko wi na ka chigi icha icha kango a pasi asing ki chi ma chi choi gau dam chi ma chi choi ya ya to gau kana an ta ki rsp ki chi kono chigi e kang ya ya jala no u chigi e kang ya tung icha icha sa ko ya tung icha kango ka tung icha icha to to gam ka chi jala sing ni han no da kha da khan ya ki ki a atusa kosaya atusa moya gam atusa panganawa atusa jala chigehi kang hanoda kha atkan neya kagem chima jala takum chima kang pasika pangang man kona kawa ko he atam khama kawa ko he anai khama chigehi kang jala kawa ko he kang asing ya chi khongi kagini chi khoi masing da yamani jala khama ko nawa chigehi he jutaging o chigehi he jutaga kwa mokwa ka uta ko he agi khama uku e ang kama kama kwa mangkaga kala uku e acho he wa kang pasi kang ang kaki cijala sen ka e pasi kang ka pangang cijala sen ka e kang pasi ka kamba ang kaki kana kamu si kang haji kamu kaki cige he ano dah kang haji kamu kaki cige he cijala sen a pasi a sen kaki kama niya kwa kaki kalimando kama niya a uta kaki kalimando a sen kau si kanwa tak ngaji tegini cige e cik kaki frami e cige cik kaki no dah kami e tama pasi mo kon eh kay kadima jala tega tema ko jala kadima pasi tega tema ko pasi nya ngi kay chige hima mama ta kon no o chige hima ko kon no ma pasi mo kon eh kay chige hi kanga chi jala sin pasi mo khang eh kay chi ya chi jala sin nga ngi kay ya pasi ya to to sin o wa chige ya no da ko o chige ya tung sa kana tum si pasi ya kon eh kay ma ngo to chige da chige ma no da ka eh da chige ma fra eh da pasi akwasa mi chige citron akon na citron afra de citron ya ya duha to ma ta ko an gini cigi ma ka masing de pasi ao cigi masing de ka pasi akai ka usi no ya ka ta an hai de gini ka ka jalasi o ka ka tusi wa cigi pasi ka mu jala cigi ka pasi ka mu to ya uta cigi ka kan ka musi ka mse sing ke ki ko em se cho u ko o cigi hi hem cha anu da ka ko ci pasi mse ngai ke kem cha kai cigi hi ya ci jalasi mse ka ngo cigi hi wa ci jalasi tapasim tsasing kege katusi o kajalasi tsasing hiti khomu tsige ya gukko au tsige ya gukko no kang akhanne kege apasi arespeki tsige kang ya ya tisa msa kitarang ne tsa awanu funu wa tsamtsa ke easy busiso

0: kon hom wase se wala wa firge XKFM yang he ang am wase se he ahanam king hum omi fresto mangumbu department de yin he wa mukoti na ba ki maholing ya vi kwa ma ken hia da ki maholi plesu din sta ke du ke gun hu te ka he ka chong na wa dri randi 12 sende ti ke dri ran drin der ta ka sende ke kanda litere ta diesel ya plesu hotumni a chong na wa tiberandi firin taktaha ci ke dri randi firin tunda ka sende ke kanda litrem presu ka hewa parafin ga a chong na wa firandi 77 ta ka sende ke litere ta khasu presu khotumni a chong na wa 42 sende ke kilogram ta veskapu 48 sende ke kilogram khasi khata a chawam ta dia a ka ge hani kang ui te ge mandalak om plin na wa yi o hun khamsung u wana golo ke kawisi ngo to bakka yin he wa thok om ke maholi place on ko twi khama khwe mu ku yungai ki kawisi sem parte an ngde ke kawisi ge a khamsung u ki kawisi ka he ku asupa nana kwa yin he ku a khamsung u malin ga ta ya khwe ke chi chi kan ngo to wa he wa si tan ya gani khuna malik ang he ge prin ngaba si o hu zala hu si shwa ka yin he wa thok om ki kawisi ge maholi place on ko twi dia an ai parliament devi komo panga o etene wa kang u hanak o ke mko tv komo chiki maholin emu wa james lori me an da ke sit africa ka wasi ge akham sung wi chika he vita kwa kwa ke chinji chinji u plen ga wasi ong sung mo to wa hun kunine ko ng ke sit african ye chan maholin ya ku o plen ga wasi o hun kun o hun ka ngan ti ka ke kan ko ku ghin maholi ku wonan ngol hin ge hun tak tak tak au ke parliamentary ai police committee he wa ian cameron an de ke ka jigas ke fisa ke wana ke auditor general ge ta akha ta ke nar do kwin akha ma khwe ke kausi ka si ge akham sung u ke la ya ng he ku a kun sa u ya ng o ga sung ka u jala u ta u khi e ai khanu ke ka kha khwe ge ta khang ya ta ke dns in aka fisa vi ko ma chi si ka si ku a u jala ka u tin a kawisi ge gang ko jala khama khoi ka bagang ngi ka ngsi ge akham sung da chibisi ko tu ajala ta ke meron ge ta an da ke pring ba si sung chibisi ka jala hu lang ya khula si sin ba tu mu ko gul khama ko ta chibisi si ka mu ko o hu mu to wa kan ngi ka ka si ge akham sung puli sa vi ku ma ina ba ge chibisi ka hu mu to wa ko tru ga ku ajala khama khoi ka ngi ka chibisi ka tru ka mandala tin ko tru ga ku jala khama khoi ka hu wan hulam ekolosi ta America haliman yin he wa bomba ngom ong kasi ke Osia Britanian ai tolopa basisi ke glows stelfie ya agani kuna ta police yi he kwa giga guli thama ko an kuna kwa giga kuna sau ga ji thon ngi thama ko ti a chipsi se ka ngi ge ta afesam ta pentagon na cham thanu yi ge ta ke ya ta ke yi he wa bomba ngom ong ka si ge akham sung ta ya khwe 12 bie yeni ke ya basisi kawsi ge akham sung u kawa basisi yang he america chibisi si to agigat in agang american khaliman kula kan ngi kang yi ge ge yam chin ngamai ke osuya chi tho yi ka uwa ka eng khaliman ngi ge akham sung u ge din ha ge 7 na ke september chi ge ge kun sa ge ke he police sang khaliman ngi chibisi skin ya tagin khlok ong ai dri ta tho ge kon ma tlo pang ya basisi ge tagi tum khama khwem ta ching lain a 5 e ka sigi a kham sung u ke tolo pa ba si ya ya gani khuna sikin hui te gen am ta dang ka sigi a kham sung u sigi o hui te gen khau swin em ta ya ke wa si ji wa britania iran a yi ji thwa ka sigi a kham sung sigi go te gen am ta dang kho tem ni sigi o da ge thok khoy em bbc ng hle mang ge ta kham sung u ji si ga ta ke tolo pa vi ko ma ka ngai ge a kham sung u ka kan nau sin huwa politika kan amaka e sigigit in agdan moko onsung vi ko maka asikwe ongwe tin agdan ta america ai tolopa ke britania ai gani khuna khotmani ke chibsi ge ga ko ka ko ai tani ge da khamsung moko ngot to wakam britania ai ministry ke tolopa tani ko kle ki hana diwe kan ko ge chibsi se ka kem ge gam kon ai tolosin na sike wala wa fa masam kun ke kontalim
1: tsama firi tsama go ta firi ga minute enke xka fm ke si ka go tsama nne te ta go firi iri bori e go msha bori firi iri go e ke ya ti tresa go ka te mo ti mbamba ka te ga ke te na am department na ni homo di owo ki tin hoji kuwo kona ana ni presi ka an karati aki ngu ye di presi an densta ka esu ui siki shika tuka wante si yeti kona ka 3 rand 12 ta kono 3 rand drender ta ka sent sai si sui sana kwa gwem no diesel si presi ka siwe sui sana gwe 2 rand 84 ta kono 3 rand 24 sent sai si liter na presi parafini di tema sui sana kwa ka 4 rand 77 sent sai si ye no ni presi ji 42 sen dina kilo gram ha suisana gwen kun storage u a khas juem veskapu aran 40 sen per kilogram na gashuwe suie gwe khasid anejam dia ak ay an karatin regering na ina mung ta ko tsukwana wo na ga hutu ga kona tsao ngu ye de president an kara suisana ditato na ko tlewe e partie an ka de aki ina mungu taku tukwa na ewo ngu sieta sitaka ntie tisu anishuka ngu yidi kawa kakekwa na anako hasa karamae utuka kuna dia asi di parlament sileti an kuye mate anyi anho kui kui kakomo di oki te mate a James Lorimer ngate South Africa karamu tetu he mungu anja sinu ngibi ngibi nako ngu ngushu o waka anja sinu ngu yukoji an kuu question kara am tetu he ngebi kara ko kuwo kota ko ke kam tuna o ka ndu ye di kuwo kan ka am forsetter a parlement si police committee an si ja ian cameroon na de ngke si kana si ko ta ko mu tin ak ya sesa ko na sesa ti auditor general te ti tana an shu kana kana mu tin ko sha ka kiri he tin an kara ci kwa ti ta khujin uwe khie si u an bori siki kana si mungti DNSC ane si jam si an khoji nyamako di chikwa rafatim kamarun an ka te mungkutiko chaka ka emboronga he nghe ngwata tewe dino iye te polish ane jau he tse u shaka anja si nmboronga he te gwe nukaru manda ata maka kia inkara kungu beta bori si u khiri u hem fia is a ngwe khana u bomba ngwe mungkutu ngwana an kyare kyare na khwati na brej na u ami basi si si close sister se si ki ngom kuna am no polisha na aka polisha na u kuli khu atebe ta se sa kun ang kuna tinye se sa ati kham pentagon ui ka e ang karati na gumiye ting bomba ngom kuna ngina anja 12B in ana basi sisi Amerika si shoka kiare na kutako si ye kwati fie es a aki kwa na ha em ka tewe ndew kwa na kana kiare kiare na ti an kwa na arita no aki mungu shana ti 720 September iye te polisa na a karati aki si dri di mboronga kwe de hutu am kana anja sini kuu a kapare di ki si mungu tin foi futwa kuu asi okhoi ti nung aki kuansa nukha kwa hai kwa ra khatin seisika kuma brech iran kwe nung ama khoi tim nukaro ama khamte ama kuansa nukha kwa ra khatin BBC aki an karati amina politike ki kuna kangarita tim nujao hez aka Amerika siu ami siu hem seta takon brech nao amin seta jarot ayeti nutingkut kwa hai kwa tiham Brechena di minister ami ani di an ku ichaw e kya tibe ngu ku ichaw itam bori kuye takwane kam faifu e kam XKFMO takwane test kom sa hinyem.

kwa Sarado XK FM tamalaya UCC hunga yufkiyo na nga program ngsaa tungkui ke a uwa special vote ka kwa ngaya mungi chikwe ika panga chikwe ewe ngom kawahi kwa ke galang utoy e sinta ngayi ki akaw kung ngayi tunakang kain ngayi nga kama kukam ka ngayi chikwe gisung kukawa ka ngayi wa tungkui kang wakalaga ta yekit incha mungi tungkui ka unkewa IEC kakangwa SABC ay vilungisa kao singi ko unki XK FM tay on alitwa nga presenta wa Oscar Kambinda ng sa akin kuika ang tatamke a sa akin kuika ang watamke wa Dinstag kike wala a watuwi irang nga magkama 5 manita kiko ngki XK FM day ege ngutuwa kamki kawisis ki ngong kamak kamki kawisis ki wa IEC kakano SABC ng ibilunggi sa kaosin SABC ng ibilunggi sa ang kanga at ang kanga at kwa

0: Ach, ek amta ko kui khamene teng ye khwa go norten 709x ka fm siki program nge gesonde kwe yamsena khwa twisa sonde det anenza xa kuthi de gom oqojwa ngathi anenza xa usene ko tjoju tsao ka ejiqwati ya khotsi go moita teng ga se yamsena khwa ha nye ga iri tsamika sigeri na khwa go ga
1: atito

bunga wisisi ikwa saradu ekska FM tamalaya wisisi hun inkerga yufki ona a program nsa akungu ike a wa special vote ka kwa ngaya mungi tikwe ika panga tikwe ewe ngum kawa hiku wake galang utoin e sinta ngayi ki aga uku ngayi tunakang kang ngayi nga kama kukam kang ngayi tikwa gisungu gawa kang ngayi wa kungu ika wa kalaga ta yekit inta mungi kungu ika unkewa IEC kakangwa SABC ngayilungisa kao singi kungi ekska FM tayo on little no present wa Oscar Kambinda nsa akankuika nta tsamke asa akankuika nwa tsamke wa Dinstag kike wola a wa tui ira nga maka 5 minuta ki kunki XKA FM day ege ngutu wa tsamke kawisis ki ngukama tsamke kawisisi kiwa IEC kakano SABC ngivilungi sa kaosin SABC ngivilungi sa ngkanga a ngkanga a kwa

XKFM kawa walang ngawim tanong ko siya ako nga programa ko sa wisi si Kage Radu ako si dagi kawa nekhe kong akmanite ta kawa walang ngawim pangam tanong siya nga ba ako nga ta ako si dagi khasunit kawa jing ngaw tulay pangam kane wulu si si nga nga kawa masi dagi walang ngaji chang ay kang ngay mo dagi ka uwa kawa oktober ngawim pangam tanong ko siya nga ba ta asa wisi si ka kong kage walang ngawa da ko sin de kan wisi ko ma sin ngo ngai de ke sei su na chi chang pa nga ba ma ku mesela ko sin ga chi chi kang ngo le ko ya a khu ik tam ko he ali mi pa ngom de na sin de ke khasonit ka wajing ngo tu le kan wisi se ko sin ke mu chu ku na o ga chi chi ka chi ngo ngo kan ngo se pa ngo ka ten na u wa ka na wisi che ye ku ka tam ko he tam ten na sin de ke ka u wa de be ku ta le tam ko he ka wajing ngo tu le pa nga ba a thui sa kan wisi se ko sin ke a tu hu i wa khason de ma se de ke kawaji ke pangma ba ngma kam da singhali ni pangma ta na si da ke au kun ba ya ka chi chi kam e ka nu e kwa khoi clinic cho ka uwa o au kun ba ya hung kwe sing a tu hung kwe ya ning a kwe hospital ya mano kam ko si da ke kawai a chau he hospital is man na da a gi hospital kun a te kawai a ngung wa jala pangma ba sa uwa da wa sing sa uwa da wa si kamam ko si da ke wala si kamo kwa gi hospital jing pangma ba sa hospital a takawajing ngau tu lagi kan yang urusi si mukusi umai, tapi kahiy kawajik eh ku aci asu semua ku angan eh dasar tawa angun pengga ba kawai aku asing tawa acau tak wakilin ni kau aku asing tawa pengga ba acau tak atu kuasa masih lagi kawan ngau kulan ngau masih lagi kau mengaku katanya nak hana ngau problem angai, tapi hari ni kan ngui kahiy ke gua ke kama ke asman cuang ngai ngua ke katanya ngua kahiy ma pengga ba kau mengaku kan ngau problem pengga ba acau tak wad doko si using a acau tak wad hospital acau tak wad klinik i kalau pun kamu kasih dek a usi using awak kalau a uta si wad tu cang ngun tak asing kawat jing ngau tu lagi pengga bekan yang urus sembuh si dek kau ngutam kau si kawahe bunga asing kasih ni kecik ngun he a ohung kasih ni pengga ba tu hung iwa kasih ni kecik ngun kalau urus pengga beka uwa kan urus si angwe kam kalau ngun kasih dek gea ngur tabah kan ngui ya wad hospital itu awak ngun ya cha guzel ga ngin na ida kom ko ga nu ya galaga da ya ci cha na pangna ba kanu se angwa kam da sing aman ko ko ngwa a ko ya ke ci ga ko guzel ko ka a khame ya angwa kam a sing na a tutu tala tala ke ci ka wo ching ngau tu le kanu se mu se na kha se ne ko ng kam go se da kanu se angwa kam go sing aman ko sing a aman ko ho ya kanu se se wa kha so ne ma se de kha se ne ke ka ne wu se ka ko ng tam go se mu ka se de ga ci ka hi e kama ke adaba o kama ka jikka ka khaba a masi dege thode ko kam kam ge panga ba a thuisa go sing amal husa ngai mo ngo maso kom ke save by your love wa jige maso ko nga tan du ta ngo olang

exka f m kawa ulanga em tanu kuchu aunga program ko sawuji se ka ke radhu ke kawa tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radhu ke masjid ke kwangkhang gu supa ke dri en der ta khamani te mo ta nga ulanga ko ji ta bangu sa gawuji ga ko ka ke a ulanga ko nga ta masjid ke em tan chong ulanga ke program ko nga de kanu se gu se ke khasunam awla pangom tade uchunga ta asage mengwa kanga me kanuse go sida ke khasine ke chukunei ko tamu go se uta ko chingo tuluke kanuse se panga ba a thuise go se o a thuise go kunwe o kanuse se ang kam go se ang manang khosa wa chige ka am tan chunga bola ma ang go isa go ji se ka ke radu ke kabe tu khai si panga ba ko khai kwa radu ke numuru ya wone ten seva penneha fm masida ke kwankan go supa ke 2 and 30 minutes ke mongo maso 22 ulang

Mang ambunga wisisi ekwa sarado ekska FM tamalaya wisisi hung inkregunga yufki yonan a program hung saak nkwike a uwa special vote ka kwa ngaya mungi titwe eka panga titwe ewe ngum kawahiku wake galang utoin e singka ngayiki akaw kwa ngay tunakan kwa ngay ngakama kukamka na ngati kwa gisung kwa gawa ka ngay uwa kankwika ngwa kalaga ta yekit inta mungi kankwika unkewa IEC kakla ngwa SABC ngayilungi saka o singi kwa unki ekska FM tay on Litano presente wa Oscar Kambinda nsa akin kuika ang tatamke asa akin kuika ang watamke wa Dinstag kike wula awa tui irang naman kama 5 minuta kiko unki XKA FM day eke ngutu wa kamke kawisis kino kama kamke kawisisi kewa IEC tatano SABC ng evilungi sa kaosin SABC ng evilungi sa ang kanga at ang kanga at kwa

X ka FM kawa nekhe kawa tbe N5 takha manite te kwang khan gu supa ke ach manite mo ga ngaw le ngwe khosi taba angwe sagu ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se akwe kai kwa radu ke numuru ya woni tin seva pen nekh FM manu tu tu kwe aw ngaw le ngwa angwe sagu ji se ka tama se de kawa atu ka khai se tu tu kwe a ngoi kaya wala ngwa ngwe sa de ma sire kwang khang ngo su pa ke ah mani te chuang ng ke me ngwa ta ngwa me ke ka wa kanu si sa wusi te ke khasunit ka wachim ngwa tu le pa ngwa kanu si sa wusi wa chike mtani chuang ngwa wala ngwa jicha ngwe sa jima ka ke a wala ngwa kwa ngwa ke kawaya tuwa kai si pa ngwa kwe kai kwa ra duke nmuru ya wani ten sewa pen neha FM ngwa tu tu kwe a wunga wala ngwa ngwe sa jima ka ke program ngwa kwa ngwa ke maunga maso tentu ta unga olang

0: Exka if kawa olengo emtenu kuchu aungo programa kusa uzi se ka ke radu ke kabaya tu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya ngoni ten seva pen neha FM masi de kwangkan kusu pa ke kabaya tu ka kai si pangwa emtenu kuchu aungo ola ke masi de kwangkan kusu pa albini ten acha amo uta ngo wa ola kwane ka ua krem ke safety angkwe sa kuzi se me kumse ngo wa neha Ateji ke kwe mtanchongwa ke ka uwa gane waluzi sa kwezinda ke khasone mawala ka wachi nga utu lai pangwa kwezi wachi ke mtanchongwa wala ngazicha hankwe sa kawichi ka ngakonga ka ke purukham nga ke kabayatua kaise pangwa kwezi da ke wala ngute ngajitaba ya kwa de gane waluzi sa kwezi da ke safety ka wachi nga utu lai pangwa kwezi ngana kwa atu hundu tu kwe kia chukuna kwele ngu pangwa mtana kwa simtepe gane kuna mkwe mahi da ke yi kwe ngkama kwezi ta kawa chingaw tula kya amal khusay o kanoji si angwa kam ngu sing uwa chiga imtan chongo wola ngaji changu siya kawaji si ka ke radu kwe alikwa program nga mtutuko ngu wola ngu siya chima ka ke maunga maso ta akwa ngu wola ngu hujitawa
1: Hi, this is Mandisa. I can't take your call, but please leave a message after the tone.

x ka f m ka wa wala ngaw em tanu ku chu au ngaw program ko sa uji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pang ngaw ku khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m ma se de ku ang kan ngu su pa ke fir en 20 dag minute mo un ton ngaw le ngwe ye tanu ku a chitwa ngu sa ku ji se ka ke wala ngaw kon nga ke kawe tu ka khai se pang ngaw ku khai to radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngun tu tu ku au ngaw wala ngi chang ku sa den chim ka ke re ta kha ke wala ngaw kon nga ke mten ku chu au ngaw wala ke ma ngaw ma so ten du tong ba wala ale ko program ngu sa ku se ma se de kwang kan ngu se ba ke fir en 20 minute ke ma ngaw ma so ten du tong ba wala

xka f m kawa olengwa mtene kuchu aungwa program ko sawiji se ka ke radho ke kabe tu ka khai se pangwa kwe kai twa radho ke numuru ya wonitin seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe aungwa olengwa ngwe sawiji se ka ke radho ke kabe tu ka khai se pangwa ko se te ngam tu tu kwe a ngwa ka ya olengwa ji cha ngwe se den chima ka ke program ngwa kon nga ta ma se te ke Kwangkat ngu sipa ke 20 minute mau tawang ba wala ngu ten hoji ta bagu sa ku ji se ka ke radu ke mau ngama so ten duita angwa ka olang

exka if kawa ulan ngaw em tanu ku chu aw ngaw program ku so ji ji ka ke ra do ke ka be tu ka khai si pan ngaw ku khai ku ra du ge nimuru awani tin seva pen ne kha fm masida ge kwang khan gu su pa ge se mani te mo twa ngaw ba ola kwa de ka wa dang ke kininu e ke kola ke jwa pan ngaw ku si de ka wa ching ngaw tu la ke ku si dagi kagwe uzira gosi dagi kagwa ahana kamogwe problem ngo gosi ke mta chungo wala ngo angwe sa kawiji sika ngo kwa ngka ke radu ke maunga maso tendita unga olam

x ka f m ka wa ulanga wem tanu kuchu aung ulanga jichang ku sagu ji che ka ke program nga ko nga ki ka wa tu ka khai ji pang nga ku e khai kwa ra du ke numuru ya one tin save pen ne kha f m ma si de ka wa tang ke ulanga jichang ta ma si de ki ko la ka wa chi ki khling nga pang nga te na cha ta ke m kun nga de ke dabage chukuna udebe yigwin ngkamu go seuke lung se kani guna tamase de kola ko chike kakwa han khamu go problem ngau ta pangwa ko sin ke aman ho hang kola ko usela ki chum khale gwen ngai de ko chike ngari ngui ka tene na han da ke problem me tam ngai de kan u se da ma khasonit ko chin ngau tole pangwa ba ta ta ko sin da atung kanada bage chukuna panga batu tu ko kya chukuna ngai ta ke awa chikka ka panga ba ya singa o awa chikka ka panga ba ya yunga o awa chikka ka kanu si se ko sing chukuna panga ba ya tu tu ko kya ta masi de ko la ko usila o kininu o jwa ka wa chinga u tole panga ko si de ka wa chike kwa ana thama ko problem nga u ka wa chike mhari ni panga ba tene na si de ka ko kan thama ko ko ko usila ka masi de ka wa chike anguma anganga wa chike mtan chongo wala ngo isa ko ji se ka ke radu ke ka betu a khai se pangam ko e khai ko radu ke numuru ya one ten seven pin ne kha fm man mtu tu ko ngo wala ngo ngo isa ko ji se ka ko ka ta ma se de ka wa dang ta panga ko se de chi ma dang ke wala ngi cha ko na ko e se de ka wala ngi ko mtan chongo ta sa de chi ma wala ngi ko a ko na ale ko abraham ngo isa ko ji se ka ko ka ke radu ko sita ke mtan chongo wala ke ma ngo ma so tun di tong wala

exco if kawa ulengo emtano kuchu aungo programo ko sauji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pango ko e khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e aungo ulengo ji chang ko sauji se ka ke radu ke kawa tu khai se pango ko e khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ke kawa ulengo em te chong ko nga ta ko si de kawa tu ka khai se pango ko e kai kwa radu gen muru ya one ten seva pen neha fm ma sida ke kwang kang go supa ke kawe tu kai sim ten go chu au ngo la kon nga de ka u ko la ko usera e ke kininu ke jwa pan nga ba go sida ke kawe ching ngau tu la ke kana kau chu ang go sia de ke ka go usela mo ko sida ke ka kwa a na kam ko e problem ngo da pan nga ba aman mo sia o aman ma wa ka go usela ko kon ye chu ngale wo ji ke mtan chong ba wo la ngi cha ngui sare chim ta ke a rest kha ke ulang ma kon na ke kawe tu khai se pang ma ko e khai kwa ra du ke numur ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e mo ola kon na de ka u de pang ma ko se de chim de ke ulang ma kon na da me ku me sen ma ne kha te ke ko em ten chong ma ngui sa ko ji se ka ke ra du da ma se de ka wo lang e ko em ta chong kon na de ka u ki ne nu e ke ko la kuside ko chike aung ma ngna wo chike mta chong wa ulang ji chong wa sare chima res ta gi ulang ngo kon ma gi kaba dang da ma se ta gi mon ngun ko ulang ngun ho ji ta wa tol fere wo chike mta chong wa ulang ji chong wa sawu ji se ka ke ra du ke kaba tu kai se pang ngu se ta gi kwang khan ngu se ba ki 5 and 10 ta khmani te ge mon ma so 22 ulang

xcơ if em có vừa ngồi em tên của chú áo ngô program của sau dịch sẽ cả kế ra đó kế có vẻ tu cả khởi sự phân ngô quê khởi tòa ra đó kế quan khăn của sư bà kế tu bê en tuyên đặc mà nít thế mô hôn toàn ngô lên ngươi ế tên của hôn à chí tớ hôn quê sạc vô dịch sẽ cả kế vừa ngô quân ngô ke me kum sen ma va ne kha ate ji ke ko em ta chong wa ku e sa gu ji se ka ke a wo la ngo kon ga ki ka ba tu kha se pa ngo gu si de ke kwang khan go su pa ke yen en 20 da khamani te mu ku e ka ngo wo le ngwe ku e mo ngo ngo ya wa 12 re ke ma si de me kum sen ma ne kha ate ji ke ti ni ate ji ke ko em ta chong wa ku e sa gu ji se ka ke ra du ki ka ba tu ka kha se pa ngo gu si de ka wo la kon ga de ka wa de ke wolang ji cha ta pang ngo gu si de ka wa tu ka sim ten gu chu au ngo wolang ji cha hung ko sa gu ji se ta ke wolang ngo kon mai kon mai kon ngal mai ka u a gu si de kini nu jo ai ke ko la pang ngo ka wa ching ngo tu la ka gu si ta ke ka gu u zilam ka se de ka kwa a na ka mo khwe problem ngo u a chi ke mte chu ngo wolang ji cha gu sa de chi ma ka ke res ta ke wolang ngo kon na ke ma ngo ma so ten du ta ngo wolang

x ka f kawa wala ngoyen mtan ko chu ang programa ang ko sa ko ji se ka ke radu ke kawa ya tu ka kai si pang ko kai ko radu ke numero na one ten save pen ne kha fm mal mtu tu ko au ngo wala ngo ang ko sa ko ji se ka ke radu ke ma mke kumisel ngo wala kya ne kha ate ji ki tini ate ji ki ko mtan chu ngo ang ko sa ko ji se ka ke radu ke ale ko program ma hum to ko ngo la ngo ko sa usi se ke ma jo ai kamu ko bunga ke yu se se ke kum sa ngo la ka ko kum ng a te chi ke me te kan ko na te chi ke ng a te chi ke ngo le jo ngo ko se ne jet man style o manual man ngo da bungu se on to tu si la